0: yawa, misali ya cewa kusan shekara 50 baya, di El Nino din da ya faru za ka ga an san zai zo, kuma kasashe da yawa suna wanda aka san zai shafa suna sanar da mutanensu cewa su shirya. Misali kamar wannan El Nino da ke faruwa yanzu, na in ya faru ba wai abu bane na sati ɗaya ko biyu, illan na iya zama tsakanin wata tara har zuwa wata 12 ana tare da illan wannan canjin. Kasashe kamar Indonesia, Sudan da India da Brazil, da yanda nake kasashe a yankin Himalayan har da ƙasarmu ta Najeriya da kunce kudancin Sahara, duk suna cikin wuraren da tsakiyar Afirka ma da yammacin Afirka, duk suna cikin wuraren da wannan canjin yanayi ya shafa sosai.
1: To akwai bambanci ne tsakanin El Nino da sauyin yanayi ko kuwa duk abu ɗaya ne?
0: Akwai bambanci, El Nino ba canjin yanayi ba ne, shi wani abu ne da ke faruwa yadda na ce duk shekara 7-8. To in kuma ya haɗu da canjin yanayi, dama already duniyan na zafafa, to El Nino in ya zo abin na ƙara yawa. To mun gani dai abin da ya faru a Turai da kuma abubuwan da suke faruwa a gabashin duniya da kasashen Afirka na yanayin zafi ya yi tsanani. Sannan wannan El Nino, kamar yadda ni bayani a baya cewa masana na ma yin bincike, suna nuna za a iya samun rashin ko mutuwa, zai iya jawo mutuwar ɗan adam sama da 450. Wannan hasashe ne wanda ko ita Najeriya kanta ƙasarmu da kuma ƙasashen yammacin Afirka suna cikin inda za a samu wannan zafi. Kamar yadda bincike ya nuna, yana da alaƙa da cututtuka da yawa, wasu kai tsaye irin cututtuka da suka shafi hawan jini ko abin da ake kira cardiovascular diseases, ko kuma ba kai tsaye ba, yana iya haɓaka yawan sauro, yawan ƙuda, wanda su kuma suna cikin dangogin da suke yaɗa cututtuka. So don haka yana da alaka da ɗan adam da lafiyar shi kai tsaye.
1: Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, masanin muhalli da sauyin yanayi kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Tambayar mu ta gaba ta haɗin gwiwa ce da ta fito daga Alhaji Ƙarami ɗan malam da Abubakar Ɗorayi da Hafizu Baita Kudu Dafawa a Jihar Kano, Najeriya. Suka ce wai don Allah me yake kawo yawan rikice-rikicen ƙabilanci da na addini a Najeriya, kuma me yasa aka sayi maganinsa? To na miƙa tambayar ku ga Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na Jihar Bauchi kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ga kuma bayanin da ya muku.
2: To rikice-rikice da ake ta yi, wato suna da sarƙaƙiya ne da yawa, yana da wahala wani lokaci rikicin ka bambance tsakanin na addini da na ƙabila, saboda biyu ɗin sukan zo su haɗu, saboda za ka iske ƙabilun wasunsu akasarinsu Kirista ne, wasu kuma akasarinsu Musulmi ne. To idan aka samu tashin hankali tsakanin ƙabilu biyu, to nan da nan sai ka ga an ba shi tawilin cewa na addini ne ko kuma a ce na ƙabila ne. Alhali tushensa na addini ne, amma kuma an ba shi tawili na ƙabila, ko kuma a ƙabilan shin ma sai ya zo ya yi tasiri a kai.
1: Waɗannan rikice-rikice suna faruwa, wane tasiri suka yi ga haɗin kan Najeriya?
2: Ai, ba a magana batun tasiri kan, ai ana ganinsa sosai-sosai tun da ya kai ga yanzu. Ba ma tsakanin ɗan arewa da ɗan kudu ba, a'a, hatta mu a tsakaninmu, mu kanmu yanzu haka, sai ka ga akwai wurare wanda ake samu babu jituwa. To don haka batun haɗa kan Najeriya kan yana ƙara komawa baya, tunda kwanciyar hankali na raguwa. To sannan kuma waɗannan abubuwan da muka ambata na ƙabilanci da addini da ɓangaranci suna ƙara kutsowa cikin rayuwarmu, musamman ta fannin siyasa, sai ya rikide kuma ya zo ya zama rayuwar yau da kullum. To duk waɗannan abubuwa ina ga suna mai da ƙasa baya, suna haddasa fitina tsakanin 'yan ƙasa, suna ruguza haɗin kan da aka ɓata lokaci da rayuka aka gina a baya.
1: kamar waɗanne wurare ne ko jihohi aka fi samun waɗannan

0: To ma Dr. Aliyu Tilde, baka ganin wata kila idan da akwai alƙalamin kididdiga na irin waɗannan rikice-rikice zai iya taimaka hukumomi gano musababin faruwar su da kuma hanyoyin magance su. Akwai irin waɗannan shafuka ana da su?
1: Akwai shafi wanda ake da shi wanda aka fitar kwanan nan na conflict tracker.
0: Wato bin diddigin rikice-rikice da tashi-tashin hankula.
1: Diddai an fito da abubuwa suna nan dalla-dalla, kowa zai je ya duba ya gani.
0: To amma kamar ya nagarta ko ingancin wannan shafi yake?
1: Misali zan bayar, na shiga na tambaya daga 1980 zuwa yanzu mutane 44,656. 44,656.
0: Waɗanda suka rasa rayukansu.
1: Kuma waɗanda aka jiwa ciwo 20,690. Kuma yawan faruwan waɗannan abubuwa sun faru sau 993. Abu ya yi ta faruwa sau 993. Sannan kuma a ce hukuma ta gagala rage abun ko kuma tsayar da shi, kullum abun ma ƙara ƙaruwa yake. Kaga da matsala.

0: To wace rawa za a ce gwamnatin Najeriya take takawa wajen kuntar da irin waɗannan rikice-rikice?
1: Rikin aiwatar doka kan ma shine ma yake ƙara tunzura abun ai. Gwamnati tana fire brigade ne. Idan abu ya tashi a zo bububububububu a rufe. Amma abinda ainihin yake ruruta wutar tana nan a ƙasa. Kuma babban sa shine rashin amfani da doka kamar yadda muka faɗa da farko.
0: Dokta, idan da za a yi wa wayan baya, kana ganin wannan yanayi na rikicin al'umma yana da nasaba da zamanin mulkin mallaka?
1: Mungo Park ya zo nan a 1795 ya shigo Afirka. Da ya koma wasa ta farko, wato bayan zuwansa na farko, ya koma sai ya rubuta report. Shi wannan abin yana cikin jinin 'yan Afirka ne, ko kuma a halin da suke ciki ne ya sa suka zama haka. Kawai sai na ji kamar yana magana ne da yau. Abin da ya faɗa shi ne, ya ce rashin doka wacce ta laifanta aikata irin waɗannan abubuwa da aiwatar da ita shi ne ya sa a Afirka wacce ya zo ya samu shekara 300 da suka wuce, to mai ƙarfi fa shi kawai zai kwace abin da yake da shi ne kawai a kan hanya, kuma ya bautar da shi, ya je gari ko ya samu ƙauye ko ya samu riga ko ya kawai ya fi su ƙarfi ya kwace su, ya ce kawai sun zama bayinsa, kuma shikenan, kuma an zauna akan haka. Shugabanni ba za su yi komai ba.
0: Amma ya kake ganin tattaunawa tsakanin shugabannin addinai zai taimaka wajen kawo sauƙi ga irin waɗannan al'amura?
1: Wajen wayar da kai yana da muhimmanci. Bayan aiwatar da doka, to wayar da kan al'umma a fahimci juna wannan yana da muhimmanci sosai. Zai kuma taimaka don ƙara fahimtar juna. Idan akwai fahimtar juna, to sai dai wani ya zo daga waje ya zo ya tarwatsa mu, amma ba wai mu da muke gari ɗaya ba ce za mu tarwatsa kanmu.
0: To Dr. Aliyu Tilde, wani darasi za ce Najeriya ko 'yan Najeriya sau koya daga rikice-rikicen da suka faru a baya na ƙabilanci da addini domin hana aukuwar hakan a gaba?
1: To wallahi babban darasi shi ne babu ci gaba a wajen tashin hankali. Duk mai tsammanin cewa yana son al'ummarsa ko yana kishin al'ummarsa ko yana kishin ƙabilarsa, to ya tashi haikan a cikinta a samu zaman lafiya. Tashin hankali ba abin da yake jawa banda tsiya. Tsiya ta mutane da tsiya ta al'umma da tsiya ta yanki da tsiya ta garuruwan da ake irin wannan tashin hankali. Don haka duk ƙauyukan da ake irin wannan tashin hankali, wallahi idan ka je yanzu sai ka ga abin tausayi.
0: Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi kuma mai sharikan al'amarin yau kullum a Najeriya. Tuma sauraro a nan za mu dakata, sai kuma na makon za a sake jima ɗauke da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: DW Kushiga Club. Masu sauraro, barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a cikin shirin. Shirin da ke duba ayyukan sa-kai na kungiyoyin taimakon kai da kai a cikin al'umma, inda a wannan makon shirin ya sauka ne a garin Argunguna jihar Kebbi da ke shirin arewa maso yammacin Najeriya, domin tattaunawa da wata kungiyar da ke kula da taimakon masu taɓin hankali da mabukata mai suna Mental Health and Needy Advocacy Support Initiative. Sai ku kasance da ni, Ma'awiya Abubakar Sadiq, da ni shirye shirin zan kuma gaba.

0: Toma Dalla ita dai wannan kungiya take kula da taimakon masu tabin hankali da mabukata mai suna Mental Health and Needy Advocacy Support Initiative. Kungiya ce da aka assasa a wannan gari na Argungu domin a ceto masu tabin hankali ga kai su wurin magani a asibiti akan irin yanayi da kuma halin da suke kasancewa sakamakon lalura da suka tsinci kansu a cikin ta. Jafaru Zaka kakakin cikin gida shine shugaban kungiyar. Yayi karin bayani dangane da tarihi da kuma kafuwar kungiya.
1: To wannan kungiya mun kafa ta na musamman domin tallafawa masu lalura ta taban hankali, sannan kuma muna taimakawa magidanta masu rauni waɗanda so da ka ga magidanci gashi da iyali amma bai iya zuwa gidan wani shiro-shiro ko. To wannan mukan nemi taimako ga jama'a mu iske shi taimaka mai da abinci.
0: Ita wannan kungiya ta masu tabin hankali wato Mental Health kamar yaushe ne kuka kafa ta?
1: To muka fara kungiya shekaru biyu sa gabata. Mun kafa ta ne muna da membobi guda hudu ko kuma in ce guda biyar. Akwai ni shugaba, akwai secretary, akwai ma'aji, akwai secretary yada labari, sannan akwai shugaban mata.
0: Kungiyar dai bayan shafe tsawon shekaru biyu suna aikin tallafawa masu tabin hankali da kuma masu rauni. Har yanzu suna kai ba tare da sun gajiya ba. Muhammad Kabir da aka fi sani da Rima Muhammad KMSK shine sakataren kungiya. Ya kuma yi karin bayani.
2: Mun yi ayyuka da dama, daga ciki akwai masu tabin hankali waɗanda muka doka muka yi su kware domin a duba lafiyarsu, sannan kuma akwai waɗanda muke gani suna gararan bakan hanya, mu doka mu yi musu aski, mu yi musu wanka, mu sa musu sutura, sannan kuma masu abinci su ci. So akwai ire-irensu da dama waɗanda mun shayi ba ɗaya ba ba biyu ba.
0: Ya kuke yi misali har ku kama su waɗannan masu tabin hankali ku dauke su kuje asibitin Kwari da su wacan jihar Sokoto?
2: To alhamdulillah da yake chairman namu mai mu'amala ne da su, kusan in sun ganan mu suna na'am na'am, wanda ya kasance in ya kira su shi musamman shi kakaki, wallahi suna na'am na'am su dan sun san akwai abin da zai ba su. To nan na muka samu nasara, za mu kama su mu je a yi musu wanka, mu sa musu sutura, sannan daga bisani mu doke su mu sa su cikin mota a ba su abinci su ci har mu je can lahiya lau.
0: Yawan aikata-aikatan da kungiyar ke yi na nuna irin yadda take samun kuɗin shiga masu dama da ke ba su damar yin wannan aiki. Abubakar A Bawa Argungu shine mai ajiyar kuɗin kungiya, ya yi bayanin inda suke samun kuɗinsu.
3: Tsakanin mu har da haɗa abin da a ƙasa, mun dan fara dan taro sisi wanda muke amfani da su har muka kai muna yadawa ga social media hundreds. Ana yadawa mutane masu hannu da shuni na Argungu da wajen Argungu suna fada nasu tallafi ganin kokarin da wannan kungiyar ke yi. Akan aika sakunoni da dama kuma mukan yada domin su waɗanda sun ka ba da abin su su ga an yi an isar da abin nan inda suke so a isar da shi.
0: Bayan shafe tsawon shekaru biyu kungiyar na kula da masu tabin hankali, yanzu haka an samu yi wa dadama magani a cewar shugaban kungiya Jafaru Zaka kakakin cikin gida.
1: Akalla mawa mutum 150 mun kai su kware, an ba su magani kuma mukan bi idan muka dara su mukan bi don mu ga tabban ana kula da ba su magani kamar da likita ya shar'anta. Sannan wannan aiki namu muka hita har wajen karamar hukumar Argungu. Mun taba zuwa arewa Lahore Gaman kan giwa, muka dauki mara lahi muka kashe kware, mace ma kai ta kware a kai mata magani. So ba mu tsaya na Argungu kawai ba.
0: To amma me ya ja hankalinku ga wannan aiki na kila tattara marasa lafiya masu tabin hankali ku rika kai su asibiti?
1: So da yawa idan muna kwance gida muka yi tunani ko ana ruwan sama ko ga hunturu, muka yi tunanin cewa mu ga mu gida kwance, amma wasu bayan Allah masu tabin hankali wasu suraren waje babu zarar ruha, babu ruwan kwani, babu ruwan kwana, wanda shi ya jawo hankalin muka zana muka tattauna na cewa bari mu tallafa wa waɗannan bayan Allah mu dauke su. Amma kafin mu dauke su sai mun binciko yan uwansu don su san cewa suna hannunmu, muna da kyakkyawar hulɗa da asibitin Kwari, sukan kawo mana su har gida idan suka samu lafiya mu hannunta su ga yan uwansu.

0: madalla. A shekarun baya-baya dai iyaye mata da ma ƴan mata sun fito da wani tsari wanda ake cewa nyanya da harshen zabarmanci wanda ke nufin uwar daki, inda yarinya budurwa tun tana ƴar ƙarama sai a kama mata uwar daki ko ta kama uwar daki. Ita dai wannan uwar daki ko kuma nyanya ita ce za ta kula da duk wani abun da ya shafi diyar dakin ta, kama daga yi mata kitso, kula ma da mu'amalar ta da mutane ko kuma samari da dai sauransu. Madam Yusa Salamatu Karanta, ɗaya daga cikin waɗanda suka san wannan al'adar, ta yi mana ƙarin bayani a kansa.
1: Da dai da mu muka sani budurwa ita ga dukan nyanya, ga ka budurwa ka girma ka fara yin shekaru, nonuwa sun fara hita, kana yin nyanya uwar daki kenan. Uwar ka na raye, uban ka na raye, za ka kama ta uwar daki. In ma ga unguwar ku na, in ma wani wuri na, akwai cikin uwaye wanda ga birge ka, wanda hankalin shi ya kwanta gare ka, shi ne ka dukan nyanya. Kana zuwa gurinta kana gaida ta, in barka da sallah ya zo, in ka samu wani abu ka sayi goro ka kai mata, daga haka nan da ya kawara. Ita ko nyanya indai ta kwaraita, indai tana son ka sakani da Allah, ita ga zamanin da kai. Yanzu duniya iyata kin ga haka ne, kina girma ke da kanki, ki hankali ki samu abu ki aje. In sarma yi ya miki wanga magana ki ce kaza, ke da kanki ki yi wayo, ita ga waye miki kai, kina da hankali. Me sai zan mutum hankalin shi bai bude ba, bai waye ba. To in ka samu nyanyar ka, tunda akwai abubuwa da yawa da kana iya gaya ma nyanyar ka, ka duke ta ne kamar abukiya mai tasohe ka da baka iya gaya ma uwar ka shi.
0: Tani Bote, ɗaya daga cikin matan da suka zama uwar ɗaki, ta yi mana bayani yadda wannan al'adan take farawa.
2: Kana aika mutum na, kana aika rana, ki sai ki ce mu wanci ina so in kame ta uwa, sai wallahi alhamdulillah ta taho, to mai ni mai na son ta, to yanzu fa tun muna dan mata, in ka sai ka suwa haka ga ta wani talla, kana so goro ka ba mu, ce a hinta kike mu wanci, tun kuna aika goro sai sai maka, kana mai kudi da mutuna, kana bashi kudi, kuna nan kuna nan kuna yin insala ta kawo ka sallah haka, ga ka sai mutum suke kai sukari, kai sukari tun ga azumin nan, ga azumin ka kai sukari shi ko insala ta zo mutuna mai kwambile buyu ko uku, wanda adda hini shina yin ko kwambile hudu, wanda bai da hini shi na yin kwabbele bushi kai mutum ga sallah. In yar manya tashi sai a taya hoda mata a ce wallahi yake ta samu samari, ce to madalla. In yar manya tashi rasa lalle rajin ma an da ka lalle, kana zama gidan uwarka a samu ka lalle rasam di uwarka gidan wakin yayanka, na ka zo ai kuma taro ta yi kaya ta kawo, kuma kayan ta ma ba a ga masu da mutane, ake to to gani yayan ka kayan yaya an kawo su, an dauka an kai ma, har yanzu ma ba a ga masu da su, da ban aka aje su a ce mu an kare wurin kayan unya ya ta daga sunan daban, a gwada mu wimin ne, a gwada mu bi, gwada mu kowa shi gani.
0: A lokacin da dai yarinya da ta samu shi aure, za a huddawa uwar ɗakin ta wani kaso na musamman mai soka, ita ce za ta zama kirshin biki, kuma wannan mu'amalar ta kulluke na har ya zuwa lokacin da ita wannan yarinyar za ta samu haihuwa guda biyu ko ma fiye da haka, wani lokaci har ma ya zuwa lokacin da ita kankanta yarinyar za ta zama uwar ɗakin wata.
1: Da sai nyanya ta taka maka birki ta ce kaza akai ba haka kai ba haka aka, komi na ɗakin ka kana iya tara wurin nyanya, uwa bata sani ba, ya bata sani ba, uba bai sani ba, kaka bai sani ba, mu mun zama nyanyoyi da yawa tunda mu cikin lokacin mu ma muna dukan nyanya ma yara, nyanya ma ba a son nyanya mai baki sai mai rukasi, wadda ta zo wurin ka ko menene tai kana iya rihe mata asiri, da ita uwan ma da kanta in ta jiya tana ce a ba haka nan me kai, in ta zo kana kwantar da hankalin mutum ka ce haka akai haka akai, hahira in sarmayin ta ya mata, in ita ta buwaya ta gaya mai maganar da ya kamata tana ce to har gobe ina baka amsa, sai ta zo wurin nyanya, nyanya nan ga gaya mata maganganu da tata sai ta gaya masa sarmai,
2: sai ta girma sai ta zamba ruwa ba ta zuwa wajen kowa, tana dai ita ga masgi tsotsa, sai ta samu arme, ta samu arme, sannan akai mata alarata, akai mata komi da komin ta, kuma ba ta biya kullawa, inda ta ba ta biya ta yi arme, sannan akai mata komi da komi, ana ba ta zannuwa, ana ba ta he komi da komi, ana ba ta har sai kuma samu ciki ta aihu, inda samu ciki ma kuma ba ta biya kudin kalmisa, shi ko an kawo shi komi na sana, ba a ba komi, komi ba a ba shi, komi na sana, ana ma kara mata cikin shi.

0: To sai dai wannan alakar ta nyanya ta zama kamar wani bai na gishiri in ba kaman da. Kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da sun kasa al'adar take fuskantar koma baya.
1: To ke san yanzu zamani da su yanzu ba ɗaya ba. Kuma mutum kun yi zama kuna zama mutum na kama ka mutum shi zai ce wanki na kai ba ta kamin wanki na kai ba ta kamin ba. To shi ne kisa abu ya kashi. Na taba gani inda an kai rago. Wallahi rago tattajiya take a kai mata ta yi layyar shi. Na taba gani shi. Wallahi ana kai shinkafa ba abin da ba kaiwa. Akwai zumunci fa an ka samu tunan kore fa. An ka samu tunan kore. Akwai zumunci gare shi. Haka na yana ke gani da hai zuwa gaba. To ba yanzu ba. Yanzu ya abin da kai mi in yi maka na. Yanzu kuma wanda bai iya kuma a ce ba kama shi ban kama wanda bai iyawa. Kenan haka nan sun kuna yin dari jikka nawa shikenan haka nan gahi zuwa. Amma yanzu sai ka ce kai ba kama wanda abai sai wanda adda. Baku haka nan na ba.
0: Wannan al'adar dai ta taimaka sosai wajen sada zumunci tsakanin al'ummomin yankin ballar yara inda nan ne al'adar take da ƙarfi. To sai dai yanzu haka an samu koma baya saboda yadda wani lokaci akan samu cin amana walau gurin yarinya ko kuma gurin uwar ɗakin ta.
2: In kaya ka samu ka sai ka kai ka aje. In menene ka gani na ɗaki ka kai ka aje. In kuɗi sarmai ya baka uwar ka ma ba za ta san ga kuɗin nan ba yayin ka na sani. Da kenan wa magana da nake ba yanzu ba kana ba ta kuɗi tana kunshewa ta taita sa adashi na yanzu wa in ka zo ka tambaye ta tace suna nan aje ke ku kina mika wuya kaman rakumin da anka dora ma abun ga akala kina azababu kamar ki kina taya kina kombo kuɗi na nan ga taruwa sai da kika zo magana kuɗi tace miki wani kuɗi a tare game uwa tace ba ta sani ba mutanen da su amana gari su ba na yanzu ba uwa daki na dada na yanzu ba guda ba duk wanda ga su yau kan ka dauki wani uwar daki ko wani menene tsaya dai ga uwarka uwarka ta in ta yi talaka uwarka ta in ta canye maka kuɗi uwarka ta in ta tayi waje ta hada kanta ta tona asiri wallahi yanzu babu uwar daki duk wanda yace zai kuma ya gwada ya gani ni da girma na da komi da komi na dauki uwar daki kuma an mini shi uwar dakin an mini shi yau da ina magana miji na yana jiya ya san tabbata haka nan na wallahi cewa tai tana da diyata ayi arme balaguro na yi wa ka in zo ta cewa a armama duk miji na diyata sai da nazo nayi tankatar su to wannan ina batu yaran yanzu don Allah su kwantar da hankalin su ga uwayen su uwa ce in ba uwarka babu mai sonka a duniya.
0: To sai dai ganin muhimmancin zumuncin da ke cikin wannan al'adar ya sa wasu iyaye ke ba da shawarar ƙara farfado da shi har ma ya yadu ya zuwa sauran sassan ƙasar Nijar.
1: To wallahi kai ba su wani kanzu uwayen diya a hada ina son uwayen diya su kama abin nan da ƙarfi tun da al'ada ta lai ka ayyada shi kama shi da ƙarfi tun da maza akwai shi tun da na taɓa ganin shi na wata mace su sun kama. Wallahi ta armar da babu abin da bai kai mata ba sakallu ke babu abin da bai kai mata ba kuma 20 ya azama su fuskin kayan ina maza wallahi ita mace wallahi hadda ma an ga ce ma hambargen su ba ku so na ba wallahi ba ku so na ba su dan su kai sun ga kama tun suna wasa sai da zan gaskiya Allah sai da zan gaskiya.
0: To masu sauraron mu anan ne kuma muka kawo karshen shirin abu namu magani a kwabe mu a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku Ramtu Isa wanke ke muku fatan alkhairi sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar Ubangiji.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama da lale marhabin a cikin wannan shiri na yamma. Zango na uku kuma na ƙarshe na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. To, bayan kun sha labaran duniya a cikin shirin, muna tafa da shirye-shiryen masu ƙayatarwa kamar shirin ra'ayin malamai, wanda a wannan mako ya duba batun zaman da ake na taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Muna tafa da shirin amsoshin takardunku, kan daga bisani mu kawo shirin kuma farin jini na wasiƙun masu sauraro da ke ba ku damar tofa albarkacin bakinku kan duk wasu abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunan da kuke. Sai ku kasance tare da mu ɗaya bayan ɗaya domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. To, amma kafin nan ga labaran duniya tukuna.
0: DW labarun duniya.
1: Jirgin sama maras matuƙi ya lalata gidan talabijin na yankin Tigray. Shugaban Amurka ya ce akwai yiwuwar sake buɗe sabon babin tattaunawa da Iran kan mashigin Hormuz. Mutane uku sun ce gagarin ku sakamakon har-haren da Rasha ta kai a wasu sassan Ukraine. Wani hari da jirgi maras matuƙi da ya afkawa gidan talabijin na Tigray TV da ke birnin Mekele arewacin Habasha a wannan Lahadi, yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun yankin da gwamnatin tarayya. 'Yan jarida da tashar talabijin ɗin ne da suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa harin ya auku jim kaɗan bayan sun fice daga ginin sakamakon jin ƙarar wani harin da aka kai a wani wurin na daban. Wasu hotunan da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya wallafa sun nuna irin yadda jikin ginin ya yi kace-kace, kazalika sakamakon fashewar ta haddasa tarwatsewar tagogi. Dalma dai masu aiko da rahotanni suka rawaito tashar da ma'aikatanta aƙalla 400 ta daina watsa shirye-shiryenta kai tsaye bayan harin, sai dai babu rahoton asarar rayuka da aka fuskanta nan take. A tsakiyar wannan makon ne da 'yan tawayen Tigray suka kwace iko da filayen jiragen sama na yankin tare da hare-hare zuwa wasu jihohi na Afar da Amhara masu makwabtaka, inda dubannin fararen hula suka shiga cikin mawuyacin hali. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran za a ci gaba da tattaunawa da Iran a makon gobe, kwana guda bayan da ya watsi da jadawalin da Tehran ta gabatar masa domin sake buɗe mashigin Hormuz. Kamfanin dillancin labarai na Axios ya rawaito Trump na bayyana hakan a yin wata tattaunawar da ta yi da shi ta wayar tarho, inda ya ce Iran na son cimma yarjejeniyar amma kuma ba irin yarjejeniyar da shi yake buƙata ba. Wasu majiyoyi biyu daga yankin sun tabbatar da cewa akwai yiwuwar sake gudanar da sabon zagaye na tattaunawar kai tsaye a wannan Litinin. Gabanin haka ma dai Amurka da wakilanta sun gana da Iran a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya na birnin New York. Sai dai kuma duk da hakan, shugaba Trump ya bayyana rashin gamsuwa da irin shawarwarin da Iran ta gabatar masa kan batun mashigin Hormuz. A zantawarsa da kafar yaɗa labaran ta Amurka Axios, Trump ya ce wakilan Amurka na iya amincewa da irin wannan ta yi da Iran ta gabatar a baya, amma kuma a yanzu yana ganin mahukuntan na Tehran sun kai ƙololuwar kansu inda ba a tsammani. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan sanda masu yaƙi da ta'addanci a Birtaniya na can na gudanar da bincike kan yunƙurin kai wani hari a sansanin sojan Amurka da kira Fairford a yankin kudu maso yammacin Ingila. A cikin wata sanarwar da ta fitar, rundunar 'yan sandan birnin London ta ce jami'anta sun cafke mutane biyar da sanyin wannan safiya ta Lahadi, kana kuma tuni suka fara gudanar da bincike kan wato shirinsu na afkawa sansanin bayan fargar da su na wucewar motocin guda uku da take zargi sun tunkari sansanin sojin ne. Shugaban Amurka ma dai Donald Trump ya sanar da cewa mutane da dama na da niyyar tabbatar da aika-aikar da suka so su yi a Refron, wanda rundunar sojan Amurka da ke amfani da sansanin shekaru da dama tare da tallafin jami'an 'yan sanda na Birtaniya suka yi nasarar daƙile harin bayan sun jima suna bibiyar su. Da daga farko ma dai sai da hukumomi suka buƙaci mazauna yankin da ke kusa da sansanin da su fice na ɗan wani lokaci, a inda suka tura ƙwararru da ke bincike don warware bama-bamai. Akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu sakamakon lugudan wutar Rasha da ta yi akan wasu biranen Ukraine guda biyu ciki har da babban birnin kasar Kiev a wannan Lahadi. Mahukunta na wannan kasa da ke yankin gabashin Turai sun ce mutum biyu sun fara mutuwa ne sakamakon tashin bama bamai a dab da wata cibiya da ke kula da tallafawa iyali a birnin Sumy da ke yankin arewa maso gabashin Ukraine. Gwamnatin yanki wato gwamnan yankin Madai ya bayyana a shafin sa na Telegram da cewa yankin Sumy na ci gaba da fuskantar hare-hare ba kakkautawa daga Rasha sakamakon kusancin sa da iyakokin Rasha. Birnin Kharkiv ma dai wani jirgi maras matuki ya daki wata mota da ke kan hanyarta inda nan take direban da ke cikin motar ya ce gagarin ku kamar yadda aka sanar. Daukacin bangarorin biyu da ke fafata yaki dai na kaiwa juna muhimman hare-hare a wasu muhimman wurare da ke da amfani na mato da ke da amfani masu matukar muhimmanci. To ƙarshen labaran duniyar kenan, yanzu kuma lokaci yayi da zan bar ku domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi daya bayan daya farawa da wannan shiri.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Wai shin kun san wainar da ake toyawa a zaurin Majalisar Dinkin Duniya a daidai lokacin da shugabannin kasashe daban-daban har guda 193 suka halara a birnin New York domin halartar babban taro na shekara-shekara da aka saba gudanarwa. A wannan karon dai, taron dai shine karo na 81, amma kuma ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da rikita-rikita a sassa daban-daban na duniya. Kama dai daga rikicin Gabas Tsakiya inda Iran da Amurka suke ci gaba da fafatawa, lamarin da ya kai ga toshe mashigin ruwan Hormuz har da Bab el-Mandeb, yayin da anan Turai kuma ake fama da rikici tsakanin Ukraine da kuma Russia. Su ma dai kasashen Afirka ba a bar su a baya ba a fannin rikice-rikice, kama dai daga gabashin Congo har izuwa kasar Sudan inda ake fama da yakin basasa da sauran ma dai kasashe da ake fama da batun awari, ciki ko har da Kamaru da ma dai irin rikita-rikita a kasashe daban-daban na duniya, ciki ko har da yankin Asiya da sauransu. A irin wannan marra, meye shugabanni ya kamata su yi a daidai lokacin da suka haɗe wuri guda domin su samar da mafita ga irin matsaloli da duniya ke fuskanta? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako kenan ke mayar da hankali, kuma mun ganyeto ambassador Muntari Usman, tsohon jakadan jamhuriyar Niger a Majalisar Dinkin Duniya, sannan muna tare da malamai Suleiman Babayo da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, sai kuma Abdulrahim Hassan da kuma Hawa'u Muhammad. Malamai, muna muku barka da zuwa wannan zauri.
3: To madallah, muna godiya.
2: To ambassador, za mu fara ne da kai ambassador Muntari Usman, tsohon jakadan jamhuriyar Niger a Majalisar Dinkin Duniya. A irin wannan marra, ɗaiɗai kun mutane kamar irin su mu da bamu nakalci kabli da ba'adi na harkokin diplomasiya ba, a kullum muna ganin shugabanni suna zuwa ne su zo su yi jawabi su tafi ba tare da mun san takamaimi me yasa suke wannan jawabi ba, illa dai kowa da ya zo bayyana irin matsaloli da ƙasarsa take fuskanta. Akwai wani muhimmin abu ne koko mataki da ake yi a lokacin da aka bude wannan zaure su kuma shugabanni suke waɗannan jawabai? Me ya ma'ana sa?
4: Kun san ita wannan Majalisar Dinkin Duniya, abin da yasa aka yi ta na farko shi ne ƙasashe na duniya wanda suke da yancin kansu suna da a ba su damar lokaci zuwa lokaci su taru bayan sun yi wannan bayanan daga bayan hage su zamna a tantamna bisa abubuwa da ya dami al'ummar su kuma abubuwa da ya dami al'umma ta duniya gabaki daya. Shi wannan jawabin wannan da ake yi ya zama al'ada ne a kan kundin tsarin Majalisar Dinkin Duniya da kowace shekara a ba shugabannin ƙasashen duniya damar su.
2: To ambassador, tunda wayar ka ta katse, za mu sake dawowa gare ka. Suleiman Babayo, idan aka duba yadda irin shugabanni idan suka je, walau suke korafi ne, walau suke zargin juna ne, walau suke sukar juna, kamar irin abubuwan da ake gani kamar tsakanin Donald Trump da kuma shugaban kasar Iran da sauransu, ta yaya za a iya fahimtar irin mahimmancin Majalisar Dinkin Duniya duba da cewa maimakon su zo su warware irin matsalolinsu ne sai su zo suna sukar juna ne?
5: Wato wannan ma wata hanya ce ta warware rikicin domin kowa ya faɗi nasa ɓangaren, musamman ka ɗauki Amurka da Iran, ganin cewa za a iya cewa ƙasashe biyu ne da yanzu haka suke fuskantar juna a yaƙi. Don haka kowa zo ne ya faɗi dalilinsa mai yiwuwa na wannan yaƙi, da kuma musamman Amurka ma da ta ƙaddamar da yaƙin, da kuma dalilin Iran na cewa tana kara kanta ne da kuma abubuwan da take zargin Amurka. Duk wannan suna cikin matakan warware rikicin, sai dai kawai idan kana shugaba ka zo ka faɗi abin da yake damun kasar ka ko kuma matsalolin da kuke ciki, ya kamata ka bayyana shi ta hanyar da za a fahimci matsalan da kuma matakan magance su. To wannan wani lokaci shine abin da aka rasa, saboda wasu za ka ga abin da za su yi mai waso ki burutsu ne, ko kuma idan wata matsala tana faruwa a wani wuri ka faɗi yanda matsalan ta shafe ka da hanyar da kai kake gani za a warware. Duk suna taimakawa wajen warware rikice-rikice a duniya. Amma sai ka ga abin takeicin shine shugaba ya zo mai waga matsalan kasansa, musamman a kasashe masu tasowa waɗanda suka yi katutu da makwabtansa, yanda za a warware, ko kuma mai kai faɗi yadda matsalan take shafan kasansa da hanyoyin da yake ganin wasu kasashen duniya za su iya taka rawa wajen magance wannan matsalan. Amma sai ya timma ya tsalle, sai je yana magana akan wasu matsaloli waɗanda ko dai matsalolin ma ba su shafe shi ba ma kai tsaye ba, ko ta wani ɓangare matsalolin ba su shafe shi ba. To amma sai ka ga ya yi uwa ya yi makarɓiya a can, wai saboda wasu dalilai, ko a danganta da addini, ko kuma a danganta da wasu abubuwa na da suke faruwa na rayuwa. To ya kamata dai in kana shugaba, ƙasarka ita ce wuri na farko da ya kamata ka fahimci matsalan da take ciki da hanyoyin da za ta yi amfani da kasashen duniya wajen warware matsalan, da kuma hanyoyin da wasu kasashe ma za su taimaka maka, ko da zuba jari ne ko da ci gaba ne. Saboda in aka yi muhawara a wurin, ya kamata bayan muhawara a ce an kula dangantaka ne tsakanin kasashe, an ƙara fahimtar juna, domin shi ne Majalisar Ɗinkin Duniya, wato a samu hanyar da kasashen duniya za su yi magana da juna, za su taimaka ma kansu wajen warware rikici. To muddin mutum shugaba ya kauce a wannan, to a nan ne matsalan take.
2: To ambasada Mutari Usman, kana ji na?
4: Eh, ina jinka.
2: Kai da ka nakalci kabli da ba'adi na harkokin diplomasiya, wai a yaushe ne Majalisar Ɗinkin Duniya take warware irin waɗannan matsaloli, duba da cewa waɗannan shugabannin na ɗaukan tsawon lokaci suna bayyana irin abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya? Babu sanarwa da ake fitarwa a baya a ce ga irin matakan da ake ɗauka bayan an yi wannan zama na babban taro? Babu wata hanya da talakan duniya ko ma a ina yake da zai iya sanin irin alƙiblar da ake fuskanta domin a warware irin waɗannan rikice-rikice da abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya?
4: To rikici iri-iri ne. Yanzu ka ɗauki musamman rikici na wa'ina yaƙin basasa kamar wanda na Sudan, kaga abu ne wanda yake ɗaukar lokaci da yawa, kuma ana zancen ana gamuwa ana ɗaukar matakai. To da yake abubuwan sun yi ƙamari ƙwarai, zai ɗauki lokaci ka a ce an samu damar a huddo wata hanya wadda za a tsaida yaƙe-yaƙen da ake na basasa a Sudan. Kuma akwai wani kuma wanda shi kamar ƙasa da ƙasa ce ake take gwamnati faɗa, wanda ake iya raba su. Yanzu ka ga a yanzu a cikin yaƙin da ake na Ukraine tsakanin Rasha da ita Ukraine, ko a ce da tsakanin Rasha da ƙasashen Turai na yamma hada da NATO. To wannan da yake manyan ƙasashe ne wanda suke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma suke ta babban ƙungiyar Security Council wanda suke da kujerar naki a wurin. Wannan wannan gyara su da ita da kanta Majalisar Ɗinkin Duniya da wuya, inda kowanne aka zo aka zamna zai hau kujerar naki ya hana a motsa abin. To rikicin iri-iri ne. In ka ɗauki na kamar kutamcin Isra'ila da Falastinawa ko da Larabawa, za a ce to shi ma kaga da yake ita Isra'ila tana da goyon baya na Amerika, ita kuma Amerika tana da ita ma kujerar naki a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kenan sai abin da lokacin da aka jayo kan Amerika wanda ba ta aiki ba da umurnin nata na kujerar naki.
2: To amma ambasada Mutari Usman, idan aka duba da irin goyon bayan da wasu kasashe suke, koko an gizo da manyan kasashe na duniya suke, ko kuma babakere da suke ma a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, baka gani cewa kamar dai kashin dankali ake yi, inda na gaba su ɗin ne kawai ake bayyana matsalolin su, alhali su kasashe masu tasowa ba su da ƙarfin da za su fito a fifita irin matsalolin da suke fuskanta, kamar yaƙe-yaƙen da ke gudana ko a Sudan ko a Kwango ko makamantar haka?
4: A shi kaman a hulda ta kasa da kasa. Akwai halakar ƙarfi da mai ƙarfi to yanzu abin ne ya kai da mun kawo da lokacin da masu kasashe masu ƙarfi ba sa shi kunyan ti aiki da ƙarfin su da takurawa wani ba su da ƙarfi kuma ta tilasa sai abin da suke so.
2: To Abdulrahim Hassan daya daga cikin muhimman batutuwa da za a tattauna a yayin wannan babban taro na Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 shine sabon shugaba ko kuma sabon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya tunda Antonio Guterres a ƙarshen wannan shekara ne wa'adin sa ke karewa. Idan ka duba irin rawar da itaka a waɗannan wa'adi guda biyu da ya a Majalisar Dinkin Duniya kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
3: Gaskiya ne zan iya cewa kai tsaye kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Shi yasa shi ma karan kansa ba shi da ƙwarin gwiwar cewar ga blueprint ɗinsa ko kuma wasu muhimman abubuwa da ya iya cimma a lokacin.

0: ce akwai abin da zai iya yi a matsayinsa na shugaba fiye da kalamai kadai. Saboda haka a wannan babin ni zan iya cewa gaskiya kulliya bata biya kudin sabulu ba, kuma babban kalubale ne ga duk wanda zai gaje shi, saboda dole sai ya dau wasu matakai da ya kamata ya dora ne tun kamin zuwan gutare shi. Ma'ana yanzu haka kasashe da yawa suna cikin yaki, kamar yankin gabas tsakiya, gabashin Turai da kuma kasashen Afirka da ake gane ana musu wato kamar murjin taliya ne su kama ba a ma maganar su, saboda dukan da ake musu sama da kasa ne, amma ba inda ma za su kai kuka. Kuma taron ya zama kawai kasashen Afirka da sauran kasashen duniya da ba su da kwalliya ido, dama ce kawai su je su nuna kwalliyar da ke jikinsu da kuma su iya bayyana irin fasahar iya magana da suke da shi kawai, in ban da shi babu wani tasiri.
1: To amma baka gani shi Antonio Guterres ya ci karo ne da kalubale kasancewa shi Trump lokacin da ya dawo kan karagar mulki shugaban Amurka kenan ya nemi janyewa ne ma daga Majalisar Dinkin Duniya domin ai sabon zubi. Sannan kuma shi Antonio Guterres, Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya na yanzu, yayi kokari ya gani cewa an kwaskware dokoki da tsare-tsaren Majalisar Dinkin Duniya domin tafi dacewa da zamani, shi sa kwalliyar din ta kasa biyan kudin sabulu.
0: Maduni, ina ganin da a ce wani ne daban da ya kamata ya taka rawar da zai iya yi fiye da Guterres ya zo a gabar da ya kamata. Duk wanda ya mulki Majalisar Dinkin Duniya lokacin da Trump ya yi wa'adin farko da na biyu ya samu dama da zai iya, in ka ja masa birki, in ka taka masa birki, hatta alkalai a Amerika yanzu duk wanda ya hana Trump cimma wani muradinsa ya zama gurzo. Haka zalika kai ma Guterres da ya yi ɗaya daga ciki da ya zama gurzo. Amma kaga an kasa yin haka batun sauya fasalin wato ita majalisar ko kuma wasu dokoki da kake gani duka da ba a samu an yi ba. Ni ina ganin gaskiya ba shi da abin da zai iya nuna cewar gaskiya ya cin masa, ya zo an yaki a cikin mulkinsa zai tafi ana ci gaba da yaki. To me zaka nuna? Daidaitun duniya bayan da aka ga corona, yaƙi-yaƙin nan an tabbatar sun haddasa mummunar rashin daidaito a duniya. Dukkansu kuma gashi ana gani haka zai tafi ya bari.
1: To Hawa'u Muhammad, an san cewar mataimakiyar Secretary General ita ce Amina Muhammad da ta fito daga tarayyar Najeriya. Kuma duk da cewa ita Najeriya tana da gwarzuwa da take wakiltarta a zauren Majalisar Dinkin Duniya, amma an ci gaba da ganin irin rikice-rikice da ke faruwa a tarayyar Najeriya ba tare da ta ba da gudunmawa a kai tsaye ba. A iya cewa ita ma Amina Muhammad dukkan warja ce da Antonio Guterres, koko akwai inda za a iya yaba mata game da rawar da ta taka musamman ma dai a nahiyar Afirka game da irin waɗannan rikice-rikice da yaƙe-yaƙe da ake fama da su a nan da can?
2: Gaskiya ya iya cewa kan wajja ce, saboda yanzu da ka tambaye ni, nima ba abin da ya zo kaina kai tsaye a kan gudunmawar da ta bayar. Kuma kwanaki ma ai mun wallafa a shafinmu, kuma abin da mutane suka yi ta faɗa kenan, ba wani abu za a iya cewa gashi nan ta yi wa Afirka ba, ta yi wa Najeriya, sannan kuma ta yi wa arewacin Najeriya daga inda ta fito. Saboda haka dai gaskiya da ita da shi Guterres sun gabaki ɗaya abu. Kusan ɗaya za a ce suke yi similar.
1: To amma Amurka ai ta kai wa Najeriya ɗauki a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci, ba a iya cewa wannan ita ce ta bada wannan gudunmawa ba?
2: To ko da gudunmawa ce ta fuskarta, al'umma ba haka suke kallon shi ba, saboda abin ya sama an soki abin sosai a lokacin da Amurka suka zo. Kuma har yanzu ma da ake magana akwai wata sabuwar yarjejeniyar da za ta zo tsakanin Amurka da Najeriya, a haka still mutane 'yan ƙasa Najeriya suna gani kaman ai wannan ba abu bane mai alkhairi. Kuma ina da wannan magana ina nufin mining inda ake magana Amurka da Najeriya suna son su saka yarjejeniya ko sun mai yarjejeniya akan wannan abun. Mutane ba sa gani kaman hakan abu ne da zai taimaka al'umma in aka koma gabaki daya nan gaba.
1: To Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, a watan Disamba ne dai za a gudanar da zaɓe domin a san wane ne zai mai gurbin Guterres a matsayin sabon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya. Kuma akwai ɗan Afirka ɗaya da ke ciki tsohon shugaban Senegal, wato Macky Sall. Idan ka duba irin yanayin duniya da karɓa-karɓa da ake yi, duk da cewa Kofi Annan da ya fito daga Ghana ya yi babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya, amma dai tun wannan lokaci har yanzu ba a sami ɗan Afirka da ya taka rawa a wannan fannin ba. Me ya sa'ar da shi Macky Sall ke da shi, ko karɓuwa ko rashin karɓuwa da yake da shi ta yadda zai je kara, musamman ma dai da 'yan yankin Latin America da ake gani a wannan karan ɗin su ne za su ciri tuta?
3: Magana da zan ce shi ne

0: shi maki sal tun daga gida ma ya fara samun matsala domin kasar sa ta Senegal bata ma amince da takarar sa ba har Salima wata kasa ce ta gabatar da takarar sa Gabon to sai daga baya ma sannan ya fara yake samun goyen baya kuma maki salma guntun kashin da ke jikin sa ma ba zai ma bari har ma ya samu karbuwa ba saboda me mutun ne da yazo kan doran mulki kan bisa doran demokradiya amma da ƙarshe me yayi sai ya nemi rusa demokradiyar kasar da cewa Senegal da Ghana kasashe ne da suke da tarihin demokradiya a Afrika amma sai ya nemi ya rusa wannan baya ga haka kuma su kansu ma wato kasashen Afrika to idan ma suka je irin wa daidai wannan gaba ma sun ma iya warware matsalolin da suke damu su na cikin gida kafin ma har su hada kai su tafi neman shugabanci irin wannan abin da yasa ne wannan magana shine kungiyar hadin kan kasashen Afrika AU mai tai wajen warware rikicin kasar Sudan da duniya ta manta da shi domin rikici ne da kasar haɗaɗɗen daular Larabawa da ke goyen bayan RSF da kuma Masar da Saudi Arabia da ke goyen bayan sojojin Burhan to me AU tai wajen daidaita wannan rikici domin warwarewa gashi nan ana kashe dubban jama'a ana ta yin gudun hijira suna tsallakawa su kasashe me AU da sauran shugabannin Afirka suke wajen warware rikicin jamhuriyar demokradiyyar Congo baya ga wannan ma rikici da ya dade kuma duk akan hadar ma'adanai ne ga kuma rikicin cutar Ebola da ita ma me ma akai wajen dakile wannan cuta baya ga wannan me AU ko kuma shugabannin Afirka suke wajen warware rikicin kamaru na batun masu yan ambazoniya da ke neman ballewa da ke magana da ingilishi da daya bangare da suke magana da faransanci me akai wajen daidaita wannan matsala sannan kuma baya ga duka waɗannan matsaloli ma ita Afirka da kanta me tai wajen ganin tunda misali kungiyar kawancin tsaro ta NATO ta yi wani hoɓɓasa lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya janye tallafin da yake ba NATO ya ce zai rage da kuma tallafin da yake ba kungiyoyi da hukumomi na lafiya na duniya da sauransu sai NATO ta warware ta duwa ma cewa ashe ma duk makamanta da tara kuɗaɗen da sauransu kaso mafi yawa ya fito ne daga Amurka don haka suka fara wata tarurruka EU da sauransu ya za su yi su maye gurbin waɗancan kuɗaɗe da Donald da Amurka take bayarwa a da shi yasa ma duk wani sauyi a majalisar ɗinkin duniya ba zai yiwu ba sai da izinin Amurka saboda me Amurka ce take ba da kaso mafi tsoka na tallafi na kuɗaɗen gudanar da ita wannan majalisar ɗinkin duniya da hukumomi na duniya na lafiya ne na tsaro ne a don haka gaba ɗaya yadda ta zama 'yar sandar duniya ta zama babban likitar duniya komai sai da ita saboda haka kamar yadda Abdurrahim yake faɗa Guterres ba zai iya zama gwarzo ba a wannan karo don iya ce zai taka Amurka birki to kwaɓarsa ce za ta yi ruwa a don haka shi ma duk wanda zai zo sai ya samu goyon bayan Amurka sannan komai zai tafi iyakaci dai kamar a ce kungiyar BRICS da take tasowa wannan matsin lamba da take wa sauran ƙasashe to da BRICS za ta haɗa kai za ta samu kalubalantar Amurka da sauran manyan kasashe wajen samar da kasuwanci da gina tattalin arziki da samar da tsaro wanda zai zama kalubale ga Amurka daga nan shikenan sai a watakil a fara samun sauki na gina al'amura na duniya
1: Ambassada Muntari Usman kana jin mu to kasashen Afirka suna muradin samun kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya duba da ci gaban tattalin arziki da suka samu duba da yawar al'umma da suke da shi duba da yawan kasashe har guda 54 da suke da shi a wannan nahiya me yasa duk da wannan fafutuka da faɗi tashi da suke yi har yanzu suka kasa cimma burin su
2: to din dai abin da dalilin guda ne wato manyan kasashe wanda suke da kujerar naki su ne ba su san wasu su samu su ma wannan kujerar don saboda ƙarfinsu zai ƙaru wajen majalisar ɗinkin duniya zan dawo wajen Macky Sall wajen sakataren janar abinda mutane ya kamata su gane cewa duk wani ɗan takara a wajen neman kujera ta sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya zama na ƙasar musulmi ne mamba ne na ƙungiyar haɗakan musulmi ta duniya ba zai samu goyon bayan Amerika ba don saboda Isra'ila tana bayan wajen wannan da ba za ta yarda ba ai kuna tunai a lokacin da can baya Salim Ahmad Salim na Tanzania ya so ya samu bai samu ba aka zo aka dawo takara wajen Hamid Algabit na Niger shi ma aka yi ta gwagwarmaya ba a samu ba aka samu wasu daga Côte d'Ivoire da Senegal an yi ba za su samu ba Macky Sall ba zai samu ba, don saboda shi ma Bitrus Bitrus Gali ya shi ma kun san tarihin shi wajen izinkin, kuma shi kansa ne kuma gwamnati da ya bada wajen wannan agreement da aka yi na Kandagi.
1: Ambassador Mutari Usman, tsohon jakadan Jamhuriyar Nijar a Majalisar Ɗinkin Duniya, wannan yana nufin cewa kenan ƙasashen Afirka za su ci gaba da zama ƴan rakiya ne a Majalisar Ɗinkin Duniya, ko kuma ma dai a ci gaba da mayar da su saniyar ware, alhali kuma su ne suka fi fama da matsaloli iri daban-daban?
2: In dai ba su yi ba siyasar da za ta gamsar da Amerika wajen wannan, ko wajen takara ta neman sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya, ko wajen wani neman wuri dai wanda ba za su fito ba, kamar dandandan, kamar za su yi gwagwarmaya da abin da Amerika take so yanzu.
1: To, Suleiman Babayo, ana ganin ƙasashe da dama suna haɗa gwiwa wuri guda domin ta da tattalin arzikinsu, ko kuma fuskantar irin matsaloli, musamman kuma na baya-bayan na shi ne kasance ƙungiyar BRICS, inda kusan fiye da rabin al'ummar duniya ke cikin wannan ƙungiya, baya ga irin albarkatu da ci gaba na fasaha da kimiyya da suke da shi. Alhali kuma an riga an san cewar su ma ƙasashen yamma suna da irin nasu wannan haɗakar ɗin ta G20 ko ko G7 da dai sauransu. A irin wannan mara, a iya samun wata mafita ga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kenan, idan ko da nan gaba ta kasa cimma irin muradai da aka dora a kanta, na gani cewa ta magance irin matsaloli da duniya suke fuskanta, musamman ma dai a fannin rikice-rikice?
3: To, haka na iya tasiri, amma dai da farko mu fahimci cewa yanzu dai kowa san cewa Amurka da China su ne a kan gaba wajen ƙarfin tattalin arziki a duniya, kuma China tana iya karɓan wannan ragaman daga Amurka. In aka duba yawan kere-keren da take yi, wanda kasashen duniya da dama suke nuna ɗari-ɗari, kamar tana ya zama ma yanda take zuwa ta watsa musu abin da ba sa bukata. In aka duba yadda kuma kere-keren suka ja, kamfanonin suka ja baya Amurka, da yadda tattalin arzikin China yake haɓaka, kuma ba ta yaki a ko'ina yanda ita Amurkan take kashe kuɗi, don haka tasirin China lallai zai yi a nan gaba, ko kuma yana kan haɓaka. To, mu a kodayaushe abinda ƙasashen Afirka ya kamata su fahimta shi ne, duk lokacin da kake tare da mai ƙarfi, amfanin wannan ƙarfin shi ne kai ma ka samu ka rabu da shi, ko kuma ku yi aiki tare domin kai ma ka samu naka ƙarfin. Amma kar ka jingina da shi domin ƙarfinsa kawai, amma ka jingina da shi domin ƙarfinsa ya taimaka wajen gina naka ƙarfin. Kamar yanzu abubuwa da yawa da ake a China, da yawa ba ma bukatan sai mun je China. Abinda muke bukata shi ne mu yi haɗin gwiwa da China, tunda muna da abin da mu za mu yi a cikin kasashen Afirka domin a sarrafa abin a Afirka. A zo a yi yanda ma ko a cikin gidanku kawai aka saya, ko kuka kera abinku, ko kuka yi komai, ya ishe ku, kuma manta da maganan wai sai an fita da shi ko wani abu.
1: Ambassador Mutari Usman, wai shin kasashen Afirka sun shirya domin su je su yi angizo, ko kuma su yi tasiri a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, ko ko a manyan taruka na duniya, ko ko a manyan hukumomi ko kungiyoyi na duniya, duba da irin rarrabuwar kawuna da ake fuskanta a cikin gida, inda za ka samu cewar misali Jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso sun haɗa kansu wuri guda, sun zama 'yan baya ga dangi ga kasashen yammacin Afirka. Ta yaya irin waɗannan za su taimaka, ko kuma su zama nakasu ga nahiyar Afirka wajen samun ƙarfin faɗa aji a duniya?
2: A shi wannan haɗin kai abu ne na wanda yake na gwagwarmaya ta yau da gobe, ta kullum. Kun san a da lokacin da muka taso muka sami ƴancin, an yi gwagwarmaya, aka zo aka sami ƙungiyar haɗa kan Afirka wadda sun zama yanzu. Kenan bayan an yi juyin mulki a Nijar, aka zo aka yi wannan haɗaka ta AES, kamar gungu ne na ƙarfafa haɗakar Afirka gaba ɗaya. Lokaci zai zo wanda Afirka za su haɗa kansu su koma kamar da nada da suke haɗuwa, suna ɗaukar matakai kamar don saboda za su hangi gwagwarmaya da ake kama a Majalisar Ɗinkin Duniya ko a wasu wurare daban. Kuma dole ne sai sun haɗa kansu in suna son aikace-aikacensu na Majalisar Ɗinkin Duniya, ko kuma na wajen hulɗar ƙasa da ƙasa a duniya ta yi tasiri.
1: To a ƙarshe Abdulrahim Hassan, me mahangarka game da makomar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan marra da rikici ke neman dabaibaye ta, a wannan marra da waɗansu da suke bada taimakon kuɗi suke katsewa, a wannan marra da zaka gani cewa irin ƙasashe kamar Afirka har yanzu ba su samu ƙarfin faɗa a ji ba, wai shin za ta ci gaba da zama Majalisar Ɗinkin Duniya ne ko ko a'a kawai wata aba ce da ake amfani da ita don cimma muradu musamman ma da manyan ƙasashe?
4: Ina gani dai kamar gaskiya magana ka ta ƙarshe ita ce ansar kawai kai tsaye, saboda ko a wannan karan shugabannin Afirka guda biyu da suka yi magana, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima da wakilci Ahmad Bola Tinubu shugaban Najeriya cewa yayi, babu yadda za a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci gaba da gudanar da ayyukanta da dokokinta irin na shekaru tun lokacin da aka kirkire ta, ko kuma duniya tun ana 1945 kaji ɗaya, wato yana adawa da irin yadda ake kashe muraba, ake kuma rufe ido akan wasu abubuwa da basu kamata ba. Shugaban Kenya William Ruto cewa yayi, babu yadda za a kasashe guda biyar kadai za su zo su tantance su hakikance su nuna yatsa akan abin da kasashe 188 za su yi su kadai. Sannan kuma kasashen Afirka sun zama yan amshin shata, suna je suna gani kasashen Larabawa da sauran wasu yankunan duniya, suna ganin ga abin da ya kamata su kuka a saurare su, amma babu hali. A kwana a tashi za su zo su ce to me amfanin wannan Majalisar Ɗinkin Duniyar idan har ba za mu kawo kuka a share mana ba.
1: To masu sauraron mu, anan ne za mu dakata a wannan shiri na ra'ayin malamai, a madadin kowa da kowa na nan DW musamman ma dai bakon namu Ambassador Muntari Usman, tsohon jakadan Niger a Majalisar Ɗinkin Duniya, da sauran malamai Suleiman Babaye, Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, Abdulrahim Hassan da kuma Hawa'u Muhammad, a madadinsu da ma dai kowa da kowa, ni Muhammad Awal Balarabe da ke muku fatan alheri daga nan Bon.
5: DW amsoshin takardunku.
6: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin amsoshin takardunku tare da ni Abdullahi Tankubala. Tambayar mu ta farko ta fito ne daga Abubakar Makera dake Kaduna Najeriya. Yace dan Allah ku tambaya mana masana, wai me ake nufi da yanayin zafi na El Nino da ake magana kansa baya-bayan nan? To Abubakar Makera, domin amsa maka tambayar, na tuntubi Professor Awal Faruk Abdulsalam, masanin muhalli da sauyin yanayi kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Ga kuma amsar da ya baka.
7: Allah subhanahu wa ta'ala inda ya tsara duniya shine makamashin da muke amfani da shi, ma'ana energy yana zuwa daga rana, yana zuwa haske da zafi. To in ya zo duniya da yake ba yana da san duniya ba ne a yanayi iri guda, wani wurin ya fi samun zafi kamar tsakiyar duniya, gefen ɓangaren kuma kudanci da arewaci da karanci. To sai ya zama na yanayin iska da teku su ne suke isar da wannan zafin ko kuma wannan makamashin inda bai kai ba, inda kuma yake karanci a kawo. Ko a irin wannan yanayin a tekun Pacific, musamman ɓangaren ƙasashe kamar Peru da Chile, sai akan samu yanayi a ƙa'ida in babu ita El Nino, a ƙa'ida ko wance in El Nino ba ta faru ba, ana samun teku tana yin sanyi ne, inda kifaye da al'amuran mutane suna yin shi cikin jin daɗi. To idan aka samu yanayin iskar da take bugawa, da yake iskar ma da take bugawa a duniya kashi-kashi ne, to ta wannan ɓangaren in babu wannan shi abin El Nino ɗin, iska tana bugawa ne daga gabas zuwa yamma, na haka iska takan buga ɗumi ɗin hasken rana ya ɗumama ruwa, iska sai ta tura shi ya koma wurin irin ƙasashe kamar Indonesia da Asia, kudancin Asia. To akan samu yanayi duk bayan shekara 7-8 ko 9, sai wannan iskan da take bugawa sai ta raunana. In ta raunana, maimakon ruwan ɗumin nan ya tafi gabashin duniya, sai ya dawo nan a cikin Pacific Ocean ɗin, sai ya zama tekun ya yi ɗumi. To wannan canjin na maimakon inda sanyi yake a samu zafi, inda zafi yake a samu sanyi, shi kuma sai ya ƙara haɓaka yanayin iskar ta canza. To wannan yana faruwa ne a wannan ɓangaren na duniya, amma idan zagayen iska ya canja a wannan bangaren yana iya shafar duniya gaba daya, kuma yana shafanta duk wannan shekaru. Wani wurin a samu ruwan sama ya canza, ko ruwan sama ya karanci, ko a samu fari, ko a samu yanayin zafi, wannan a takaice shine wannan tsari na El Nino yanda yake faruwa.
1: To Professor, ita kalmar El Nino me take nufi, kuma daga ina ka samu ta?
7: To kalmar El Nino kalma ce ta Latin, mutanen da suke zaune a kudancin Amurka, musamman wanda suke tsara da tekun Pacific Ocean. Da yake yanayin ruwan yakan canja dumi, yana ƙara dumi mafi yawa lokacin bikin Christmas ne. To kuma ka san mutanen wurin mafi yawa mutane ne masu bin addinin Christianity, musamman Catholic. To sai suka sawa wannan yanayi suna da kamar a ce tunda lokacin aka haifi Yesu Almasihu, sai suke sawa El Nino, na ma'anan kamar karamin yaro, jariri, an samu jariri. Sai suka sa mishi haka da kalmar Latin, ma'anar kenan da El Nino yake nufi.
1: Ana iya danganta El Nino da yanayin zafi kenan?
7: Ba za a ce yanayin zafi kadai ba, shi zafi an fi gane shi ne da wuri. Kamar wannan El Nino na wannan shekara ta 2026 tabbas ya kara yanayin zafi a duniya gaba daya. Amma akwai wuraren da kuma ba zafin bane za su samu, watakila ruwan sama ne zai karu, watakila fari ne. Don haka yana shafin kusan za a iya cewa muhallin ɗan adam gaba daya, saboda shi yanayi climate in ya canza to zai shafi komai, tun daga yanayin noma, yanayin lafiya, yanayin dajijjika, yanayin yanda ake ruwa, kusan komai yake shafa.
1: Kamar ya masana kimiyya suke iya gano aukuwar El Nino kafin ta faru?
7: Yake Allah ya sa an ci gaba sosai, kuma kusan duniyar tamu ana kula da ita, ko in ce ana kallon duk abin da ke faruwa daga yanayin sararin samaniya har ƙasa. Wannan iska wanda take canjawa, Turanci ana kiranta trade wind, ana lura da ita. Sannan kuma ana ma iya hasashen yanda za ta canza. Allah ya ba ɗan adam wannan ilimi, zai iya amfani da abin da ya faru yau, kamar misali yanda ake ba da sanarwa gobe za a yi zafi ko gobe za a yi ruwa, kuma cikin yadda Allah ka ga an yi. To ita shi ma El Nino din nan ana iya gano cewa a wannan shekara, a wace shekara ne zai faru, sannan kuma ya ƙarfin shi zai kasance. Don haka mafi yawa, misali za a iya cewa kusan shekara 50 baya duk El Nino din da ya faru za ka ga an san zai zo, kuma ƙasashe da yawa suna, wanda aka san zai shafa, suna sanar da mutanensu cewa su shirya. Misali kamar wannan El Nino da ke faruwa yanzu, na in ya faru ba wai abu bane na sati ɗaya ko biyu, illan na iya zama tsakanin wata 9 har zuwa wata 12, ana tare da illan wannan canjin. Ƙasashe kamar Indonesia, Sudan da India da Brazil, da yanda nake ƙasashe a yankin Himalayan, har da ƙasarmu ta Najeriya, da ko in ce kudancin Sahara, duk suna cikin wuraren da tsakiyar Afirka ma da yammacin Afirka, duk suna cikin wuraren da wannan canjin yanayi ya shafa sosai.
1: To akwai bambanci ne tsakanin El Nino da sauyin yanayi, ko kuwa duk abu ɗaya ne?
7: Akwai bambanci. El Nino ba canjin yanayi ba ne, shi wani abu ne da ke faruwa yanda na ce duk shekara 7-8. To in kuma ya haɗu da canjin yanayi, dama already duniyar na zafafa, to El Nino in ya zo abin na ƙara yawa. To mun gani dai abin da ya faru a Turai, da kuma abubuwan da suke faruwa a gabashin duniya da kasashen Afirka na yanayin zafi ya yi tsanani. Sannan wannan El Nino, kamar yadda ni bayani a baya, cewa masana na ma yin bincike suna nuna za a iya samun rashin ko mutuwa, zai iya jawo mutuwar ɗan adam sama da 450. Wannan hasashe ne wanda ko ita Najeriya kanta, ƙasarmu da kuma ƙasashen yammacin Afirka suna cikin inda za a samu wannan zafi. Kamar yadda bincike ya nuna, yana da alaƙa da cututtuka da yawa, wasu kai tsaye irin cututtuka da suka shafi hawan jini, ko abin da ake kira cardiovascular diseases, ko kuma ba kai tsaye ba, yana iya haɓaka yawan sauro, yawan ƙuda, wanda su kuma suna cikin dangogin da suke yaɗa cututtuka. So don haka yana da alaƙa da ɗan adam da lafiyar shi kai tsaye.
6: Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, masanin muhalli da sauyin yanayi, kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Tambayar mu ta gaba ta haɗin gwiwa ce da ta fito daga Alhaji Karimi dan Malam da Abubakar Dorayi da Hafizu Baita Kududufawa a Jihar Kano, Najeriya. Suka ce wai dan Allah me yake kawo yawan rikice-rikicen kabilanci da na addini a Najeriya, kuma me yasa aka sa yin maganin sa? To na mika tambayar ku ga Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na Jihar Bauchi kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ga kuma bayanin da ya muku.
8: To rikice-rikice da ake ta yi wato suna da sarƙaƙiya ne da yawa, yana da wahala wani lokaci rikicin ka bambance tsakanin na addini da na ƙabila, saboda biyu din sukan zo su haɗu, saboda zaka iske ƙabilun wasunsu akasarinsu Kirista ne, wasu kuma akasarinsu Musulmi ne. To idan aka samu tashin hankali tsakanin ƙabilu biyu, to nan da nan sai kaga an bashi tawilin cewa na addini ne ko kuma a ce na ƙabila ne. Alhali tushensa na addini ne, amma kuma an bashi tawili na ƙabila, ko kuma a ƙabilan shin ma sai ya zo ya yi tasiri a kai.
6: Waɗannan rikice-rikice suna faruwa, wane tasiri suka yi ga haɗin kan Najeriya?
8: Ai, ba a magana batun tasiri kan tasiri kan, ai ana ganin sa sosai tun da ya kai ga yanzu ba ma tsakanin ɗan arewa da ɗan kudu ba, a'a hatta mu a tsakanin mu kanmu yanzu haka sai kaga akwai wurare wanda ake samu babu jituwa. To don haka batun haɗa kan Najeriya kan yana ƙara komawa baya, tunda kwanciyar hankali na raguwa. To sannan kuma waɗannan abubuwan da muka ambata na ƙabilanci da addini da ɓangaranci suna ƙara kutsowa cikin rayuwarmu, musamman ta fannin siyasa sai ya rikide kuma ya zo ya zama rayuwar yau da kullum. To duk waɗannan abubuwa na da suna mai da ƙasa baya, suna haddasa fitina tsakanin 'yan ƙasa, suna ruguza haɗin kan da aka ɓata lokaci da rayuka aka gina a baya.
6: Kamar waɗanne wurare ne ko jihohi aka fi samun waɗannan tashe-tashen kula?
8: Kamar faɗace-faɗacen da ake yi tsakanin al'ummu a jihar Kaduna da a jihar Borno, irin su insurgency ɗin nan wanda ake samu, da jihar Taraba da jihar Plateau. Waɗannan jihohi guda huɗu yanda na jera maka su, Kaduna, Borno, Taraba, Plateau, su ne suka fi kowane jiha yawan kashe-kashe wanda aka tabbatar aka kuma kawo rahotonsu a cikin jaridu tun daga 1980 zuwa yanzu.
6: Yanzu menene zaka ce yake damun jama'a game da yawan rigingimu a Najeriya?
8: To abin da ke damun jama'a shine mutum ya aikata laifi kuma a kama shi a sako shi, ko kuma a kyale shi gashi an tabbata ya aikata laifi. To gaskiya ya kamata a ce an duba wannan fannin, kuma an daidaita al'amura, kuma an tabbatar da doka na aiki akan duk mai aikata laifi. Wannan shine ga lafiyarmu.
6: Ga kuma fitinar bako da dan gari
2: shine ai yana nan, kuma wannan fikirar tana ta yaduwa. Baka ganin wai yanzu ma wai har Allah ba kuri tsakanin Bahaushe da raba fatani, ka ji irin wannan lalacewa ta al'ummarmu, duk da auratayyar da ke tsakani, duk da kaza-kaza ɗin da ke tsakani.

0: To ma Dr. Aliyu Tilde, baka ganin watakila idan da akwai alƙalamin ƙididdiga na irin waɗannan rikice-rikice zai iya taimaka hukumomi gano musababin faruwar su da kuma hanyoyin magance su. Akwai irin waɗannan shafuka ana da su?
1: Akwai shafi wanda ake da shi wanda aka fitar kwanan nan na conflict tracker.
0: Wato bin diddigin rikice-rikice da tashi-tashi hankula.
1: Duk dai an fito da abubuwa suna nan dalla-dalla, kowa zai je ya duba ya gani.
0: To amma kamar ya nagarta ko ingancin wannan shafi yake?
1: Misali zan bayar, na shiga na tambaya daga 1980 zuwa yanzu mutane 44,656. 44,656.
0: Waɗanda suka rasa rayukansu.
1: Kuma waɗanda aka jiwa ciwo 20,690. Kuma yawan faruwan waɗannan abubuwa sun faru 993. Abu ya yi ta faruwa 993. Sannan kuma a ce hukuma ta gagara rage abun ko kuma tsayar da shi, kullum abun ma ƙara ƙaruwa yake. Kaga da matsala.

0: To wace rawa za a ce gwamnatin Najeriya take takawa wajen kwantar da irin waɗannan rikice-rikice?
1: Rikin aiwatar doka kan ma shine ma yake ƙara tunzura abun aiki. Gwamnati tana fire brigade ne. Idan abu ya tashi a zo bububububububu a rufe. Amma abinda ainihin yake ruru ta wutar tana nan a ƙasa. Kuma babban ta shine rashin amfani da doka kamar yadda muka faɗa daga farko.
0: Dokta, idan da za a yi wa wayan baya, kana ganin wannan yanayi na rikicin al'umma yana da nasaba da zamanin mulkin mallaka?
1: Mungo Park ya zo nan a 1795 ya shigo Afirka. Da ya koma wasa ta farko, wato bayan zuwansa na farko, ya koma sai ya rubuta report. Shin wannan abin yana cikin jinin 'yan Afirka ne? Ko kuma a halin da suke ciki ne ya sa suka zama haka? Kawai sai na ji kamar yana magana ne da yau. Abin da ya faɗa shi ne, ya ce rashin doka wacce ta laifanta aikata irin waɗannan abubuwa da aiwatar da ita shi ne ya sa a Afirka wacce ya zo ya samu shekara 300 da suka wuce, to mai ƙarfi fa shi kawai zai kwace abin da yake da shi ne kawai a kan hanya, kuma ya bautar da shi, ya je gari ko ya samu ƙauye ko ya samu riga ko ya kawai ya fi su ƙarfi ya kwace su, ya ce kawai sun zama bayinsa, kuma shikenan, kuma an zauna akan haka. Shugabanni ba za su yi komai ba.
0: Amma ya kake ganin tattauna tsakanin shugabannin addinai zai taimaka wajen kawo sauƙi ga irin waɗannan al'amura?
1: Wajen wayar da kai yana da muhimmanci. Bayan aiwatar da doka, to wayar da kan al'umma a fahimci juna, wannan yana da muhimmanci sosai. Zai kuma taimaka don ƙara fahimtar juna. Idan akwai fahimtar juna, to sai dai wani ya zo daga waje ya zo ya tarwatsa mu. Amma ba wai mu da muke gari ɗaya ba ce za mu tarwatsa kanmu.
0: To Dr. Aliyu Tilde, wani darasi za ce Najeriya ko 'yan Najeriya sau koya daga rikice-rikicen da suka faru a baya na ƙabilanci da addini domin hana aukuwar hakan a gaba?
1: To wallahi babban darasi shi ne babu ci gaba a wajen tashin hankali. Duk mai tsammanin cewa yana son al'ummarsa ko yana kishin al'ummarsa ko yana kishin ƙabilarsa, to ya tashi haikan a cikinta a samu zaman lafiya. Tashin hankali ba abin da yake jawa ban da tsiya. Tsiya ta mutane da tsiya ta al'umma da tsiya ta yanki da tsiya ta garuruwan da ake irin wannan tashin hankali. Don haka duk ƙauyukan da ake irin wannan tashin hankali, wallahi idan ka je yanzu sai ka ga abin tausayi.
0: Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi kuma mai sharhi kan al'amarin yau da kullum a Najeriya. Tuma sauraro a nan zamu dakata, sai kuma na makon za a sake jima ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ƴan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: DW wasiqun masu sauraro.
3: Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiqun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar aika mana sakonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke cimkutuwa ƙwarya a yankunanku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.

0: EW labarun duniya.
1: Wani harin da jirgi maras matuki ya afka wa gidan talabijin na Tigray TV dake birnin Makele na arewacin Habasha wannan Lahadi, a yanda ake ci gaba da gubza fada tsakanin dakarun yankin da gwamnatin tarayya. Yan jarida daga tashar talabijin din ne suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa harin ya auku jim kadan bayan sun fice daga wani ginin sakamakon wato wani harin da aka kai a wani wurin na daban. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran za a ci gaba da tattaunawa da Iran a makon gobe kwana guda, bayan da ya watsi da jadawalin da Tehran ta gabatar masa domin sake bude mashigar ruwan Hormuz. Kamfanin dillancin labarai na Axios ya rawaito Trump na bayyana hakan a yayin wata hira da ya yi da shi ta wayar tarho. Yan sanda da ke yaƙi da ta'addanci a Birtaniya na can na gudanar da bincike kan yunkurin kai wani hari a sansanin sojan Amurka da ke Raf Fireford a yankin kudu maso yammacin Ingila. A cikin wata sanarwar da ta fitar rundunar 'yan sandan birnin London ta ce jami'anta sun cafke mutane biyar da sanyin safiyar wannan Lahadi, kana kuma tuni suka fara gudanar da bincike kan shirin suna afkawa sansanin bayan fargar da su na wucewar wasu motoci uku da take zargi sun tunkari sansanin sojan ne. Akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu sakamakon lugudan wuta da Rasha ta yi kan wasu biranen Ukraine guda biyu ciki har da babban birnin Kiev a wannan Lahadi. Mahukunta ma a wannan kasa da ke yankin gabashin Turai sun ce mutum biyu sun fara mutuwa ne sakamakon tashin bomba mai adabda wata cibiyar kula da tallafawa iyali a birnin Sumy na arewa maso gabashin Ukraine. Kana kuma gwamnatin yankin ya bayyana a shafinsa na Telegram da cewa yankin Sumy na ci gaba da fuskantar hare-hare ba kakkautawa sakamakon kusancinta da iyakokin Rasha. A birnin Kharkiv ma dai wani jirgi maras matuki ya daki wata motar da ke kan hanyarta, inda nan take direban da ke ciki ya ce gagarin ku. To ƙarshen labaran duniyar kenan, kana gabaki ɗaya ma shirin na wannan lokaci ya kammala. A madadin kowa da kowa, musamman ma Claudia ta hada ni da ku da kuma Muhammad Awal Balarabe da ya tsara shi, Abdullahi Mamman Amuru ke cewa kasance lafiya.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.